0: do eno Grisha Production Maragacho
1: Gonanararu Número tem lá na 87 91 12 65 7 La mayo la nache kula huno mpa programa la MTN na alo cheye
0: kina muro wa pa
1: ma ha wa sima ya na kusana ye yende enya wapo pia isi sau solela nyumo nona hai miru kusika miya kato ma ha wola pihiwa anamane enve Henrera will be maintained in my check on the Napoleon and Makia Makia and I'm rampant to me. Haka so here and here. And you come on, I'm a home. Nere highway, may I say hi, my lady. Pandan and check on Nanara Road to New Anno. Othonia, morning, Nalucha Mani, were we?
2: Hello, Bundia.
1: Morning.
2: Mwani.
1: Ikarithi yolo chanani?
2: Mwani chanani nikawana kuruwe.
1: Ahe, uriri ya uu nona chunahu kwano, nikawana kuruwe chumuri hai?
2: Uu ndo wateka wana kwa umu na muri ya uu ni majana nileta na lima.
1: Anakasa kuwawa chamelani?
2: Hana ndurulimante kikumemo.
1: Nlelo hamkumemo?
2: Naat.
1: Mwani chanuri mwemo?
2: Kinaweza kiri mwemo.
1: Ahe.
2: Mwani.
1: Wano vato na vela vota ansana.
2: Ana vela vota ama imashi. Kala teri mantamu mkini kina umu mkumele vato.
1: Awanto hanriri wa.
2: Mashi mkiana hanriri wa.
1: Wudu? Orancheta?
2: Jinamo wana wawi netipo lapa mteko sawacha.
1: Wanta kwa mwana kamtiana lapaka mteko sawacha mwinto pale hanriri wa. Hanuna wichela. Hanvodi wa na no, never never kina kwa cho ya wapek onara mutia la peye eh edokuloko ye yento o rapa achikaka yo jawo tene yo mala yo jiwa mwento ovone okusinya ha
2: bale na ata so pele mdo ko sana so hawa ate da basini na wona na de bo ajiru
1: wala masi nam ko kela bani ko mo hayo wo upo era we mutia na handri Marti mtia na handiri wa mtia na hamfudi wa mtia na nuna wiche na wono wono wono ahe ahe asimai kona mkiwana lopo na nupuela ya aiweba na vinyaka woshi sheno na vela vate na mhiriri wa urire ulo hindra rotepa mwede yo wa mucho
2: mashimo kovelela
1: ulo acho Erimu hikana ya wamako nana chumundedua nyo imu tia na tohi nana ujira hoi.
2: Maishi kane tiye ya sopa hii makara wana gomu kataveshi maishi mtiana na anadato wagu wala opinya yaka vata. Diye zikirake mwako vele la nare inakara wana munono rira maishi mwanaka.
1: Wako ya na maya achuno hala ahikumende vata manta na mamu. Nyumu na mkukula wemu na yara mwikumela kavata vasi uho sawa.
2: Maishi avela wema koke la maishi.
1: Haa. Ayo vere myake koke
2: ah
1: ehe nkahaka
2: orira wote ba
1: nyumo yara ana wana chumo kala na bate ba
2: o kala ma shipote na mpuwa ho ba
1: ore mu yema
2: ah
1: ehe nyu ore na ba mu ronko wenho
2: ma chihana ba ba tinkola ora ba ke ko keresha
1: mu veke le keresha ta
2: katolika
1: ehe Mune veke lele oma pia.
2: Na hati kina mwa veke nindeke nilibishi kwa hoto akuleto.
1: Acho munona. Nyashu ntoko anakiresha munona hai mahaola.
2: Mahaola pa hii. Ya nunona oika jeme ya nunona hale ele chukumai voto. Ajite nritirishi pa.
1: Muroko kumuwe nae.
2: Ani nina suwele chene kumelela evo. Belo ii, niotapare ya pa.
1: Aiwe akato uli kahuli hea moro.
2: Atende hanu wana kala wana nerekine yogere chakato uli kata kala wana inove ya ndelo.
1: No hii evia.
2: No hii evia, pa. Na kala wana nera weju pa.
1: Wanonto na ya weha hii hawe, rukunu shemo upwelo yo. Wachuna thola weana kira chandelo akato uli kakano ikuru.
2: Ani pahe, chinsi nere ya nakala sito kwele, tafora hiya nandrana na mwene, nwana chapare ya pahe.
1: Ate, ahe, nihilo nche mwahen. Nona we, nona we, ana mkwake wara, kena yomfari kila tokwena. Rose Zorajni, 27 minutes, shudi saradi Msambiki, misora wa Zambezi ya vachuwapo. Nche kule laka nana miwa woshishelo ola olelo. Morongo amahiku kumina sheshe. Okunu wawaya. Mwani nalika nani wawi?
3: Ndiya bondiya mundeta nano jambe hene koluwala.
1: Ano champe herere mo pe heria o mo yo janta wala ta herera ni pe heria mo chino jane kupa
3: yo ni kupa ne kolowa
1: ahe tu lo pe le lo ke fela na ro lanchalo
3: yo lo ke ni lo le tanre ra ni na ba ke le ba para sa ni tio hola bueno hola bueno le hanone ya
1: ba para santo te va.
3: Opajere omususerie omone uya namkwa ketuila muneranyu hetilibende ohoe mkerendanyu la hetilibende. Imaiku me ni mararwa malamuno yana mato kwene uya sinto kwene hii mia nuso namkwa kala kama ikalo tutuila hii ni hala ina kiserema hala. Pa eno kala bo eno karatiwa eno chonkiwa makana le eno vira. Muna olevela na muni muneta. Mukoo hii mukoe leke nchinka. Inepota ikale mkritu dimkritu poti yore tu ahimvekela kanandoro melo nawe anona wia mashimkwako la kerenle ila ahi kiziba nle wale pena timulevelele o levelela hiyo keresha runata nepoti mkwa hiyo mkeresha o levelela hiyo pama
1: Pano tihene na vila wachuma mahiku yala, vila vila wipa na pura, vila vila wipa, wao, oe haka makirishita wanonto, mpaka sa, umu ipepishi, pobunona, mpa mawevate wa keresha, ore vacho, wanjiti miovo, uni, achuma, mchua yaka ingyate senende, uye wafia mrechede.
3: Kama, so mrema za hiyo nalala ndini virikana, uhiyo na nikalei, mrema za hiyo nalala omalo virikana, Nepo tumone wimu kwa kula heba nina tapanya wa moha nina arasa wa moha mashi anu wera wera. Kodi maharitaka wa moha zembio onna ufamirima hana pana pama wimu nina teya wa moha pama. Zendiki o wera were. Nia nubaba otika nda yomala wimu kala omaji muilapo nimu.
1: Mkandake ni, mkandake.
3: Pia yo wimu rima za wapanende wimu elaka mkoyo onana rawizi yeyo. Wapanende wio lewe lila itu ya pama. Imurete leo ntunea mwilapo ni muhu. Wapanende lewe nata. Murima zene zenza. Upache rolelu wangi yako sokoro mashi. Wapanende wini bukule ni herili nukila wini zenza. Wapanende lewe yoteka yo toko toko.
1: Ate tonyacho murima kirishita muruna ula na marikimu yokeres.
3: Kama zina ule ya muru. Wapanende lewe nata.
1: Horele rovo.
3: Orendrevo itambeto wenno pisha umashi nepoti mukina ku anumiyari wakayua hawe wakale wavo akamo oba wipi lapu ene la hikande fama.
1: Ah he. Achu mune veke nele mwapi okeresha iyo ucho. Mulipisha ere maswao.
3: Ama umaveke lo ene liwa sao tia yo katamutu mrema au. Ninka wavo nerenge wayarano
1: Katamana makale lo hawa. Muluko arie mirima iho. Mchuti mchua tane wawo wawe.

0: Open your wire, morning, na locha na ni wawe.
1: Bon dia,
0: na locha na ni wawe.
1: Mulocha na na mahewe, oduwala uno.
0: Mahewa wa hako ane la we, ba, nsuwa na ya kabada ni wala nrele.
1: Majinato ya we na kwa nila.
0: Ahi.
1: Ah.
0: Nka hayaka. Muna echa mwinyo.
1: Minto kinyo kereza.
0: Ore pehera mon bolo rata.
1: Mi bolo a 7:30.
0: Ore ro pehera ai mucho o chuana na piot. Anna.
1: Nari.
0: En kala ro pama.
1: Mi bolo a 7:30.
0: Ai we hiano ne yako kala na mari pana rem lekela. Ni ponya ma he vinre.
1: No na.
0: Ne munyi kala pa he. Ah he. Nyu o kera sai wo mrela yo pehera mon ande kala pa he mo kanno. Mutai kwa anyo mula panyo.
1: Mea no.
0: E kaarku mo kano?
1: Maji. Koka ni kaarku ni kwa wana majiha.
0: Ana mwana majiha. Na majiha.
1: Na majiha.
0: Na majiha tiyo lo wako. Kwa nila haa mucho hanjiha pura pura. Mutai kwa wanchichi miho watu. Tiwi mucho wo toru romele ya veri vakeresha. Ni wii hawe ne wii ano thongkane ene mwa mchu a wii cha jala.
1: Tame ene.
0: Nka haya kama hawa nanto nalo cha. Nyachu mure anamaji ha. Achu oharuna mele ya vakerecha. Kwa hola wakwa pishpo. Ni wii pana acha ni ipana ya pura wii anako. Ekalaka wii ekeresha ten lo cha masusi velana. Sae ni muna wanaanyo wena virekana po. Achu munamu hilo cha. Munamu hadedi hapa hama achu. Maswa mdoko a Yesu Kristu. Wajensi velana.
1: Ahe. Po mama, iwi elukuluku ni kalendahu. Elukuluku etente poricha. Na amui atu elaleaka bibili. Onamu laleiwa pamene. Ninka tumulele ya Biblia na makalewe mutumutu oniwa arukunu semurema.
0: Mm-hmm.
1: Wanonto hazi ungore ya tiwi eluku luku wangu ila mirema zao tepo na narameshu.
0: Eluku luku ya mirema zao tepo na nara. Ehora ya wata nanamu ya eluku luku ya mirema zao tepo na nara. Wanonto na yohala iya.
1: Nari, so e toko toko tewe ni mveke ke muluku wa nikazi hiri ke mirima njivo sempeli. Goke ni ke mapuro ni mapama mwimtu anakana karari na alwi amona ka mkweji. Arimpuwa moho osea, akwenye kumule velela. Akwenye kumukazi hira tambe. Ninka ni mbeku jitakie weyo muluku tambe wi atwene ya oto. Ehiko kele makaluene ya wi evukulele ke sempeli.
0: Ahe.
1: Iba avonte ni zeka huu niho.
0: Yacho, hei hawa mrasi toko ene. Wavon, napanda cho, anakara shakatholo ka yisupo ele veli veli.
1: Wavon, to ina panelela pamene. Wii, sempre ni kala makalo okiratela, wino nebe makalo eni ala bintakea ntikule wii niha.
0: Kala ye. Ichuse iha inerea sana, erea ndako hino wala?
1: Ii, nasi hasere ya nata. Niona weba elukuluku ele do tepa o mrima wari kea pame ni karari do tepa wata watu.
0: Masi toko toko tehe, nyo mwone lwai.
1: So, nivano hava mvari rea wari kerea vo makale lwene nata. Nasi tonzu nina la lewe pame ni pipilia.
0: Ere mkale na hala. Ya pala wendo.
1: Masiyo kalabo. Nona tu ni luku wene to mluku tambe na veye to obolo wena tambe makalu. Ni makalu awatari hatu la uma mirema. Mduwa tempe ngrasi nkare oti kini hatambe.
0: Ahe. Masiti su yocheka munale li hachu wi yocheka.
1: Nate poloti ya pamen.
0: Munale li hachu wii mochu onese opurkatori wakala. Hii anokala ina ande li wa igwa mochu achega hii hasatano nno homane karfo. homorihela vamorong vamorong we gomvinya vonyomlala ka baba jisega tšhomo nnalo ja
1: nevano mama dinnate polotika mekgalokene dilo ona o ganamaengtoteliwa tledinkuman bebele yane a thole ediheriwaka yare mokgalanenke theo emtumrumakomhakamemo yetho ya alanamaemota bano ba gannamaemotiwa dinlotiwa eparepare nako yesu kristu o khwile ya benya mokgwane a lepa o ile a thele beerile kena mokgale a thuo a o iwa nana
0: o sebelana
1: o sebelana masebenvila hinho pahi boretho a thuniwa mokeresa meemone ya khumela bate pahi amale otubela le a thele a tuwang bebele yane opakaka meteko le a tambele o ga a kgwanela
0: maswanyo malhera
1: nari ni maso ako malhera tela kindota ka wilu kuluku yane khaleng la huma yao enila bebele ya khatane hiko ya kokeresa e khale o ri kunusa morema e khale o lebelela e khale a ikharari e hiboleke metekone zona nara dimaswaka
0: ahe monivekelele okeresa iwo ekeresaano teve moyanyo
1: katolika
0: yawo
1: egereja okurizamento anofiriwa yako morumbala abakurizamento vene vavale
0: monivekelele wacho
1: anene
0: mutiteleletho onleli hamaso sevelana
1: kwa kavihera center ni kam kam ko ni kam kale ku ku yale la ni konverta ke tambe ni te ko da wi ni
0: no tamalan
1: mo
0: ron kwa mra jere

0: dilem ne ran nyi shaki ha ku velo thlanga ku melo thela so e pa ti mane ren mtelu o viveri
1: ke le re ne chimo ha mo khumo pe bani morora ka bonno mo arwe lango
0: a itukare la ka no mo ha mo ha ile ke lonta ka ke ra ipa sempre o pe ban wene in lot and riki komu wan rata ti street ti pe bani
1: me postu o le local dadi
0: le local dadi ya sempre ri la pela ko pe bani dalim lo pano lo rule ye ka khala na avo bo ke tempo le ke hiya ka ni pele iwe na ati tia avo bo ke kusa
1: amma amma mama ni okay
0: ya amma ka amma maya ya e kusa kusa ya sempre ento kinan nuwa sempre come na papa tambiar wa na thone na ka ajutari no na wa ajutari no sempre kinan nuwa nuwa ki pera un poco itati ya ki pera ki itati e scuole le kivinlaya ero era ya limpo la kina ke re komo nata na horo ka shule yo rekala pintero minki nona manera ati na arup mela hu tala kuye ama ma tala ki kana kana pa tala kuye po mo horo ka shule rekala pintero kini kai meteri we iwe roa ke lotana ni pa mi mi ulota ni weng ni tulen hinrera
1: okay
0: ya so kin tuna ira ikro ka lotana avo wao
1: aroa
0: ero ya lotano ni eba idon kona wi kama ni mtawao kama hantawao so miyo mingi nako ni hamu awari o machi ko pepani ndenye mroa ka u ndenye roa wi ale la piu ke kutama nke ke ai baba ido a kwani ha ahuda hi ba ni mduwela ne ya ni mduwela ana tonge ko prisin kumile ane putu la kuda kwa sabo tene ida
1: hala o liban 5000
0: hala o liban 5000
1: Amusi anyu yaya amuja ka pintero.
0: Aha. Amuja ka mi.
1: Ya yumu ka kar pintero.
0: Ah.
1: Okay.
0: Ya. Ya. Pano. Ya ta ko kuma ka ta nte ko la pa. Nto. Wero we ta hin hale. Ren ni mo liba ni 5000. Dali sempre na kala o wi 1 rata. Ani kala ka 1 rata ha ni kala ka ni kala ka ni kala. Mestra ko le mari ola malanano
1: okay
0: ya malanna yeno babale sempre ki halawan ratha kili karla oru wikira sempre ki wan ratha ki noromelo par ko kuse wo wi sempre o volo mte kwa hyole
1: ah wo kar pinte
0: o kala pinte ron roate aro le ro kharakoni sempre ki na khala na thila wi
1: wana kukubela
0: o mun kubela o la yi ale pairo li amoro le ne ro kharakoni o kala dishi yuri ha ya le ro kharakoni sempre ki na khala wi kiru ki pye uti a 20 to jimili 20
1: okay
0: o hiyo e pe poki se lo akambe lo kiri la poki na kuba ya talia ni wanya kativa ba la tama ke sempre ki la meli wane ya ki khala ka ba pa we kamanye ituzo tene na anasumiri
1: okay
0: sempre nakala avali sempre ya ni kwa ndroa ko tuma matera nda paka ndroa ko tuma matera nda paka ya akho ni hukude ituiki nako ya tali epa ukhala thom vate vanene ukompilikare
1: si
0: ya
1: mwiso mutende
0: iki hitende tole nlonto
1: okay
0: hitende sempre kimona mtiana u mtiana ole mona ka kira pora mthano lo kidivela ai watabo mikini mro akere hai keme le thibutati ya ro aiwe ani epa mthano le amudia uni epa iba tiwo maamini ure ramurima ko mon ni khalano so ni muhala tati yo la awa with that property
1: warwe
0: tata kuma pepa epa ini mwani gani gani karla manu epa no kintuno tla keke ai wanto atuna hai ini epa amtuna sokoru pa hi
1: mwake emelele
0: mrenge emelele ai wata ba ai maso pepa lu kuma wenno ni yue distance yelo ma shiki wa maputu waya wi hegera tatala no amtuna ira i emone mwidi
1: direito
0: ai kale kopia dali wera i dale kivenya kiroaga ya mestra kale kivenya roa ko pepa ni na kusamanu na kusa atiyu na mano thapili nrua nrulahu eba ya hirwa eba numa tikimathelo ne yani itotela na alale ya mwithi aiwe atheliaka mm. Na alale ya mwithi amestraka mukhiaya
1: okay
0: amuthi akatale arula pili
1: apili
0: so British stance ya basi
1: mm-hmm.
0: Yeah ayo intro where ya hivi ni masumiri ni yau okay. Atwaki na kuihale
1: mm.
0: Ya where ihale uteko ni sempre uvira
1: okay
0: telana haya keke sempre nakala wapi ya mwene baba ni
1: pala
0: ya ntama unro nakala wa mester baba ka khala ka
1: ma khala ni
0: ya kilapaka bali to kuta veshi masha markale ingona ishove ni uo
1: okay
0: mm. Amarika shove nula kimona sana na hata apia mwene nto
1: mm.
0: Ya nina we kori ni hache keke am ya itu dhariki rere mwe venya ame istiraka tata ya nanto akikunse parano ya ni orokashu tari
1: okay.
0: Ya koro wako mala uma semana
1: wego
0: mba
1: okay.
0: Kikumaka u Amarika kahinye u wa mai wanye ya
1: mm.
0: Kira kinala pava kuwashu tarika misuko dha keke kuwashu tarika kutaveshi maashi kirupa kaweno kutaveshi maashi kirupa kaweno nto nihiko no hiu kakume no hiu wa shivinti
1: mwaka o wani
0: yako wani
1: achusha wiki njo wani kinyo wapanya mwaraka
0: ya hii no leke na nihi
1: nihikumane
0: ah epa leka ala paka akinti milisari msuru kwa waka o hii hao wa maapa kuma shuta ndi wali mhimtikine
1: okay
0: ya kituma mna iya panaka Itumaka sapa wakateshi kekeke, kia kiyo wii o wani. Ya, etempu kipi yako wani. Ya, kali karla meistiraka, atumriwe yu aiwa ini. Ya, leo tabo. Etempu kipi yako ameistiraka, amu harika iyo mohona. Ameistiraka itwile ya hithu wela. Ya, ni eba, normalimenti. Poti weo hiru sana. Kira, enera eba. Amari ya nondo vinye suma nene langa aona nice nitapu ya u wakala mna mwaka atenka yempawe variyari uwa kunyata uwa pia mwene variyari ndo kinona atali akuma na mwimu
1: ok
0: ya nekiru ulaka kapanya pia mwene ya kapanya ka pia mwene kinira amari ka iwa hii amari nyu yari baba kekeke mikini itapu enera mwaraka anna ari nimlopa nowo
1: anna wiwana
0: hangiwa so abale wiwa mpo etempu kitishkopirira kuminata asuntula karenre kira kiyabo cha wakunyata kiniwa anlota ntompa omla mwako ya anlota mwemwe lota etempu emela kiwa laka rapora emali haka ntomkwayo arimba nyongamala nulota okhalo nlota ndakala ya terapanya tiolo kutenle Mikera kiriba mkora kama ba.
1: Mwiwaka
0: so. Mwiwaka.
1: Mm.
0: Ya. Oh. Atuwa likiwere. Heno. Kikulemo. Kera mika hulamo. Utuwe inu mihai. Inu mnanara.
1: No. Mm.
0: So primero kwa mka alo te tui ila kutaveshi masha pia mwene irunaka. Kina ake la propri wa pia mwene reconfri mbari.
1: Okay.
0: Kake la ya. Pia mwene. Mwene mkitani. Ya. Pia mwene alikitani. Kira miki na hulemo. So mwule mwamo ni yarimo. Mm-hmm. Hiko ni kalota akanto watu. Mna kiluwana. So ntuwe ni tuwo. Ya. Tati ya mlo pana toko meye.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Umutu ya la poki saye mwemwe. Umutu ya la kapulaye mwemwe.
1: O kumehi ya. Kitikirene.
0: Ya. Kumayo emele kamaba. Hatangwe. Kine mlo pana. So kume ne kuo yelo ya mkwaka. Yelo katumaka.
1: Mm-hmm.
0: Yelo mkwaka. Kasi yodhu wale na ira hii. Ngwe. Washo veni huna tele. Mingi na tele. Ya miku otela. Masipuru mkwantu. Dedo tele nilidu nira kalaika anikani wonani. Ntolo onaruna hakunletu. Mkivante ne amareke eneto. Mkavante. Okumo. Okuma babale. Ikonsi kuodaka. Ya kichikila uwi. Wa meestiraka. Kali la meestiraka yuanto hii hautihai. Nanki dole. Oh, meno pero yeo watele yaone. Kipohera kiewa tata ni mingi no netuwa wakula. Babu nerao keli hebo, ni mwotarano.
1: Okay.
0: Wapara, dali, twile ngisome, genre hai.
1: Kimala hii ya mwala.
0: Kimala no. Sempre ni himala nene.
1: Okay.
0: Kimala no. So api ya mwene nkaa piyao. Ito ni pito ni kalota no. Sempre hana mwala nene.
1: Mm.
0: Ya. Nera na kuwa na mlima humata wa zoja zote dene. Nihiroko jenre. Ya. twale ati yale yale yova mtu amara kale akheja ka yova eh lo bano lo hiso mmekomo parolo tiwa ikweli hiwa miva ayo mlepo mlopona ngakilele iliba eri
1: bagri
0: mambao woro weri to the even any mala 3 semana o kilo te tu henry ai isini geraipa normalmente mnya weta opa laba hanin ruma
1: okay
0: ya nto mi van kini kere kini kere kini musoma on kin soma melo nahila namtaka maiton
1: okay
0: ba koma to panyeni when log no like impanyeni mwariye ai problema ki consigo odaka sakala wona ampete ituden limahu imputiri kibahiwe etun to kingo te ara kama atavenya era wa mini ri tule de do te deno olima o kama alime matoli otuma o halao oni mkusa kawa mina rai kahi emata oli okunsa hongusa wetu era epa ido nyo atumuki kuwenle parolo da deno muki kuwenle no ati kuwele kahi kakaru komu itotambe unilote ilo ko hia
1: okay
0: so kimpiti raso lina kani muha kana ikulela no bene mlo pano nna mthela ha mthela tawawe nki nsoma nki niha o melo thoma iwa bene amlo pano ari mureta kina thariwa ine ri wati owo mukoche ya amthena tamba kana mureta mukoche so bene vira thiliwa kani minka vira kiya kao sembre kiwa me istre o iwe
1: okay
0: ya nto ame straka ta ta ya tera pora putula komu muhata mala sembre nikasho lo mraruela kamwera tema
1: okay
0: bala pena muhanimbenyi hewo are anala powani
1: omukubela bantu
0: eh mwana mukubela bantu
1: ba homa gene
0: eh avila ba anala powani e container thuna yewo liva
1: me bakinyo muliva
0: eh ya miva akiliva nimdzuwela na weni mi athwabili
1: okay
0: aliko kusikona kakekeke otikela uno huda weka huda kaiwe sempre tiene el toque en huda ka huda kan toba
1: watatani
0: watataya akina huda mestra kala watata akina huda kina huda kina huda kike tre kina mo sempre to kahila ballo tela to
1: okay
0: mwe
1: ke muchi na mukina ko
0: ke mungo cha mukina ko
1: para o kapelele
0: ke mungo cha mukina ko dali ito le monaka o khanna na mona pili
1: yo la musiana o la mthelanyo
0: yo la ke mthelaka kwa mona pita o wi hay kom kaire un poco nuevo ne ka male mweri mo ha thu wa tengala malele o ya ba kwa mona pita so pitele o poco lu pale para ni mi va tinona ki ko yeva mero i u pale ne e pa ngi duene kom so ngirim lo tana so ngirim mo na ki divela no so theliwa dale ne o wi hay kira e pa khala ni problema we problema se nira era ora kala o kala ni problema ora kala manani mailia ora kala ni to mutu na o kiraipa normalmente vai kwa ala mtu o itarorera so taru iwanana
1: iwanana ni murema
0: ni yo le kamthala ka yo kamthana kamthalo re ra maskara waka to e pra kimono ola nto aiwa tapo kwa mudu wela da se kinti shirar ni mphanya aiwa hateliwe lotano
1: majokano na maneli
0: apile ya kilotano epa ikina thulo pheliwa so shove kiye nyu kithela muyoki hedo
1: okay
0: yole ni mira doshimili eventi yo muyoki hedo kira yi hore mu aniwe le epa kokana mona kapili era kokana na mona pili kivanyi weyo miyo sembre ni kona baba le nto oduele manene muluku ohuda iwe normalmente tomo hite kine asuntu yole to ori wa shitanti uto boja ko chifo wani
1: okay
0: por ejemplo oto kole kama kama kela wo wani wa bahiwa tu sentu mnela kanno o itu sentu ya tuma mili o bahiwa tu sentu amari ala tuno wara nona tuno wara letiki hi hade mte kola
1: okay
0: era epa normalmente kom ko ohuda mtonga iwa nata kumho apani he kwari wa baba anta ikuni ke sempere hina kala ne tunga moro nana shutari
1: okay
0: sonna ovire sempere hinan rungi kar so ovire nam kocha ushika te mvina dali kala kocha ushika te nam kocha nam kocha nam kocha dali baba vando te rai baba baba mure mkale walo shami mtuiwe ya sempere no tenteri wewe Tentu untuk mengukuh hanya dari perupiamu.
1: Okay. Apa mari wala muhima katora kala. Ita ahinu wau pahani.
0: Sedang punya lekera kahinu wa.
1: Jaran nama nala.
0: Rae nanti ye nanti reki hinu wa supaya nama nanti lima kayaan re.
1: Ah okay.
0: Baba mohon ni bosan.
1: Arnu ya kagavi.
0: Yalarnu ya kagavi. Yalarnu se 22.
1: Okay. Nyuano?
0: 25.
1: Okay. Waraka la haneta?
0: Haneta.
1: So nkala wokoi?
0: Nkala wokoi ya. Shwezi ya umato lelo, melo mwani uituwa kekeke. Shia haneta kama kapaya haneta ya mne.
1: Okay.
0: Masi separe. Kahi wakoya kala ni haneta distance ya muro rata. Mteko li lapaya ndapaya nimena nalapa.
1: Okay. Mtube. Ndawa nyuano himu chandre?
0: Ngitandre
1: orera
0: ngitandro rera
1: mchandro paneliwa
0: ngitandre tepente murima wiwa nana
1: okay
0: naro mata naroa
1: sicho so tsene ho era so pra wo khapelelane
0: e ya mikinanua e ya ni vele tampanua ka ito tambe dalla kana nama na halika fanya ka bale ne afire
1: okay mwari Mwari mokano ikari mwani huku uhusira, muna mahala ukokele uhusira?
0: So, responsibility kikala kano.
1: Okay.
0: Kaa asuntu uhuda, sempre kwa kala no.
1: Amwari nyo uhusa?
0: Amwari kanata hahunde tu ujemito.
1: Aka kutende kala stani?
0: Yala hakonte sekunda bali mke ni ntendere.
1: Maana suwela nolera?
0: Nare. So, somentu wani onduwe loleri, wale papu kutio mipahimu.
1: Okay. Na mimi ni bwana na sote ni sapama ru.
0: Kai problema.
1: Na kula na.
0: Na ari elo yo akula mujilote atathila nne. Ba to no ra bonu matiki kusi ne. E ma akula na ora othele epa na biveri.
1: Okay.
0: Kai ya na kula na iwa mnyemu wit na wana keke na ata.
1: Nada. Ana te poka pelan. He munupo elo mwala na. Mesmo mono rera mukina
0: nata
1: ne mesmo mukunya
0: até mesmo tu guiara cano mané caulo nite pouco de vela
1: aí o muito bem meu ano muna weria guariha guariha gua capela naia
0: até nela que tomé te treino é a caíla e ele andra aí dezembro é a que te cavo empa é mala porque é tão pié o chão de tiki halé sobre o cara pintou sobre a treino Okay, tapi kakala waktu apa yang mana? Tuk kontrol ayuh kira kakala pakai wahyu vinti.
1: Okay.
0: Kira kira tu mana siapa? Tahu tu mana ini teren. Aku orang kahiyah, naya kahiyah kami tak kau na. Ya, kamu orang push katu hiya na hiya na mimin teren teren. Ya, kau na, bena kau unjam tak kau ayah, enam itu nak kau suaya. Ini ka itu tu hiya na hiya, no mereka adu.
1: Okay.
0: Ya, mungkin punya kah 50, tapa kontani. Ya, mungkin punya kah. Tesh metikashi, vena marke mpanya ka tesh metikashi, tiyo wachano ne.
1: Okay.
0: Kwa sikiru hivi hile. Nto, okala mlipa, okala vala vala ka alapa. Kanena huu, lapasha huu kwa artovi ashi wili.
1: Okay.
0: Ka alapa weno. Kivenyeo, ya kheli. Kihalino vinyavo? Kihalino vinyake male, mieli milio na mira rupina yava.
1: Okay. Nkakile rini. Olapa, wawinyu wa rumunaji haninyu. Kimo nlapo hivyo oshokuwa othana elukuku yothana munera
0: eba elukuku yothana mtinetu yo wera porque momu rahu momu aserka wishkati hanone ya
1: okay
0: kanone masi eba mutulo niko kala ne twaka yokusa kiniro okusa iba hiwa bimpi akaloka aduni onkala
1: Munon lamo eni chela hayu kukalo kwa aswa.
0: Mkuku haelo. Kukalo kwa aduni, tuyulu pali ni chela haya. Ni chela, mwetaka, Ole muhaka na papa we na mawe. Ole mkina kuna papa na mawe. Kwa sembe rori e kaaduni wa hili pe murima. Kwa ni mwihea. Kena ira kwa ni mwihea ti hai. Por ejemplo, londre e parti o hinu mwene, orisho wa shwa veni, orige mkali wano, e kale no kala wa weme e kao. Weo neta uwe, kuruke e kaaduni, kaputula mkali otala. Agora kwa ale otene, anawara kaputula asha. Igera he, apa pati havimpi. Igera ama kiva havimpi. Wohina ama o sempere upwele yu sempere kwa mana. Yele irwa e kaaduni, kuninu weliwa. Ara miki hinuwa, ayak inkala waka, woke ke ke ke ke. Ya, neno kaaduni uwa mana, o kaaduni kwa mana. Eti ni itilo kaaduni. Kino nela akamo. O kaaduni huligani weno.
1: Akala wa mira buo. Anareo kiri asipapaya. Wee, apali mkiri, amali mkiri. Nua anumiru kutani mchuna niwa hira amira usi yao.
0: Amira usi yale. Rawira mama ala kiri, papa ala kiri. Tile iruwa epa. Ya huu panye, uheri yao. So eka lao, so yora lotuli. So lotawira hii, atuali anera, ama ya kiri, papa ya kiri. Olo taira isha, ani mkare ya ne? Ani mkare ya puka, ni wana mamaya, ni wana papaya. Eporis, uke. Ama uri ya isha, kire te ivali. Kira ni mkare ya ipuruke, ama ni kalanoa papaya, kalano kutaneta ya mpanyo za wape iwa dene. Nto tila nira ama la kukira papa la kukishani, kanona mtelu waka arteseri ama ya. Akora mtulo kuliwe apa apawe na ama awe.
1: Enna mwijela.
0: Enna mwijela.
1: Ana tuna te atronke.
0: Eya, ya eya na atrokane. Tokoto ko ono kadu ni mtolo ni itela ya. Okay. Awone ntete ya yura baba kukirama kukiri haki hakuwa. Mtuwa hakaenda ni.

0: ka kwa se sekola thulele da kala fa asili ka tuno kala mfiremero
1: okay
0: so komu thulele mai kwa la muthu kwa se sekola no fikwa sa mo daru thulo tene mira mi kobiri pa
1: okay yo ano hi hamu na banyu ma joveni moha mo kala na namane eli opachira apa apa ya namane ala anicho
0: eh idun to Oli pa investigar porque.
1: Himu kwahe.
0: Ki kwahe. So epa. As papa ya kina ku modoro ma kansha modori we no.
1: Ma nyua no hi ha mo khal na ma ne eri ma phanyanyu.
0: Tawera. Tawa ka ka othele. Ki ka phanyera kha le na hi wa susa.
1: Arnu ya kha gabi.
0: Moda o khano se jano moda o khano se tano.
1: Okay.
0: Kere o itwa te kwa se paradesh. Ginaro America tu tuma mkuli ruha shokinu wabinya
1: ah you are no mbi pala u on filmer yowo muna hala wa kabihira ninyu wa weka le filmer iha mlapanyu muna hala wa kabihira ninyu eka le filmer
0: kontaga elonto mtu antu na porque tiyo nana rahabu ntuna tiyo rera utuna tuna sengira yonu mtaiba enakuwea itile yonana temu kuvela mtu
2: Nerea elapu ya Mosambiki wacha. Sinawerela ana nloko wacha. Simkala murimani ihe siwerenle. Achu anjene herwa ejuala. Pahiru si juku chenre murimam. Ichu kinako saaneria mikumani. Ninko hinadu tulacho kinako masinisu saadu tulaka. Muruni hine shipi hiamu nakala mumo. Saho panyanu lelo muhere wa wihi saawo ihanlo juli. Amil karda konsisao nsina na kaka
3: ethalaka
2: mawuriana ethale ya basumana ni oradi musambiki bazambezi
4: mm-hmm.

na noche. Kama chipesa mimba kwa kumuma tape. Suwa gaita santo ni mwishi. Kula mimba nunga nkazo kumindula. Anza kumbafa na njala. Mabanja mwa uverana, ngabe verana. Nalomba tingu zina jabala mambweo. Habale nsangono.

Tena kampira nche sawambiri Ife kuna sena ngubanza ikampanganano Ine zinanga ndine Miguel ndapaso wa Elzeus Lakina subeza kubuchini Bye bye Salamu didi.

0: yedan esile din labana miyo vino go opera wala muzidi wa pasa mi du kosege so zone jile nkala miyo kuna tufi ya moto bundoge wa azugu entao unu jeze la vina guate nolo ba memu wala epa ya kalele e kalao kule entao li nitu kule wala pa gaza waka kosa mabasa ya perki bazi wili yoko sa
1: Nga muna ni kinsa lipana lipana zile nyoma patu mpaka kuno
0: Mie dikana Mie dikana esile zi ni biwana Dikana komputadori, dikana mikoro Se zi ni labiwana muzika mie zi nagwa dikana Si
1: Jibu ye nyoroma hui baigyo jibu le nyoto 2022 mweru wa marsu Jibu ye manobuela
0: Dinobuela, jibu ye jile dinobuela Enloga wila achiwabo Mugazo wa maputo Mwona wila vida kine idadere tu Kele lowani Na mpotu gira tu kuno gela wila miye difuwa dikanefa mayo kala maputu Mkwantu weo no wapita bale atili wa maputua, ochiwaboa
1: Yeni mfuna mpose kapela wakona vi, jibu, nubwele Yeni nize jibu yu, haba animwarati msati mzubuna vina Mpuna jibu yuruma ya namene banitu
0: Anamita. Jibu yu enloga dhae Di mandari mpaganyo wa maputu amfanye yo maputu ai di mandari mpaganyo wa chiwabo amfanye yo maputu ai ogona unotabu amano ozeo ogona unotabu ai weyelewo di mandari mpaganyo ai wa chiwabo alu maputu
1: Nyo sonetu jibojo mpaka nyobo para nyo iba jibojo chini ya padule
0: padule jo wila mule vila te jibwenga joroba inta odhile bodhina dhota wa maji padule jo wila miyo mfiedhi miyo maputu di awona namu dhena kuwa hapa sarmale miyo ubwela gamela kwa ravenu vale enjomba chini mtu wiyela inta jijone duboli ili dhawana telu kiki wila tova nene loga miyo akala wabela nila miyo vila pina dikaloku na majina mikalilo ganisi wea kuna mikalilo vwa wila Oni ana mikale lu kwalikeri nsoke vale pana tu yele vatakulu wakale gevene wo onwe gole gole vino vatakulu
1: nyo sent pro yele vino gwa mukane mukata mi bamujira bana yi wapuzu kanoza de yele na makura kwa dzo omalea
0: na da maji mieli nitu kulo maputu dinko sa ngo munda mundo kulo ndo wale ne ibao the wali me uru chigo entao Diloli moli moli ma nzuo dobole mi otukule ibaga mi raga mi orwa ndadi fume dipo jamalaka diele lo dabo priki ndabona gali wenu kuno kana tu kana kana kana nde benolima entao ndabona gali wenu oja si
1: ke jibo silisha na jibo ngasi jibo nziba mufumuli wa mavi yevna ndio vina vina amvu radi masamiki azira jibo yo munja tinitu na na kafanya bigarmo ni kwadala bigarmo makuzi pino bigarmo maputu jibo yo munja tinitu na makura malaya
0: E barbari. Mio jibo dhaga miate dagalo gazi noziwa nkalanga difuna divizi vye dhada mwini.
1: Matalia matofuna niwe.
0: Okay. Ole no baliwe ola mwene mwa Zimpaduwa ono wona Opaduwe liwe olo mala Ole no baliwe ola mwene mwa Zimpaduwa ono wona Opaduwe liwe olo mala Sabwezi wile enje na muruda ni mwampu Kukala ganyo na vune ya iyo Ninga makata miyo ni notabua Dile na mati yumi yoka dinguna Makunku ni peno anamame Ivata kuluvaga aidi segeza
1: Sona ito yoyen tapolo nien Musagunza mwana majibojo Na majibojo mwafam loki ni mwafam tiye mpagani mwa ato tene
0: Obrigado Majibojo midafuna tiye mpaganyo Nga muzeli miyo lugaga Wawila akala igiri dhienti ejumbi edhi anameba jijue file na miyo. Makamaka mawa anizo padua zinu winjiva esi ziziwile iyo. Zinkoda kufenu majiyo na nyanuzi wala notabuwa na makata miyo. Mawa ni penu masoso akuyu aba akala watu wa mfava zile boza mati yu nusoke nusoke. Ntambabweni azile nedima mwilaboni. Ntambabweni vina guwa anovi a. Wila iyo ni kwa sepala no zi uwe dabunu pala no jile afunu kwa saa. Ono ovi ono zao kule ulepa. Pemeo di vili mitara pra ula dina venjiva didi puwera vina kuwa na mafara enjiva.
1: Name ba nitu. Zambezi yoka name ba enjene uenjiva. Ashwa awale vina Mosambiki yoka name ba. Mwana waname boku no zambezi ya pina mpuno Mosambiki. Bani unu jichane murima wila nyo unu zio na jibodha. Bani unu msura nyo unu santa nyo. Munga mkale nga njene uba jibodha zinbanyo. Zintonya vina kile name bole.
0: Obrigado. Mieli nitu. Anami ba etene mio no atamala badidi kare mistara nyar mutu damto nya moza ka ulan tengu ina gwa kazi wile ote na no ziwa mio no atamala guruze wa dotene soki endi mwa jo wila ni labele ni o deretu na un labela mbolsen. Perché mude un funo o tia o labela e deretu o galabela mbolsen già vuoi già non con questa parte hanno logo già.
1: O nonga.
0: Ognonga sì. Então, por isso, e tene mio di noir rispettare, o tene abel afan le mio e baga, e dinaloga a Suraj, a Sinopi, Big Shelton, e a Five, a T5, vina qua di Babi U, a Tecala, de tene mio atamala validi, a un assongori e la mabasa ewa. Ma gentan, foque a cantori, non può tocala mbolsa, ma sì, a vena e lo buegi l'infuna vela povu iwe e vunena.
1: Baronu gi gene murima. Na e baba kuno zambezi pe na promo sameke.
0: Mari ma ana me ba enji. E po msa kula modene uricha maji. Mie di funa di mtamale olo nisunzile iyo cheta ne. Sinopi. Sinopi. Di mio ro mili mu omusunze da mio cheta jibodo ziveli wana atempaka mio vina kwa o kana dweji le yaga mio vina gwentao mio no murespetar sabani yene majvelu ntao abo ena kwa lofanya da majetena no ibadret ntao mio no murespetar yeno dile mwana wale va ngono
1: na sinope munumzo
0: nada so wiwa maji umona da ina da ikana muzo nada
1: na bwana ngoma munganga muibe bonda mpana jibu nyo nit na sinope peno
0: Nelofuna si, nelofuna to ate porque babi peno mundi mwa ela kadana ni beba moda eja parawe ni pasavadi dununa wila epa eje ne dikuwele liye nunanga unoduna nilibu ya dire tunto nufuna meji mwila dikwasena njibo vini wa moda na iene
1: baito sonitu ya fanu tumarili muna kelo hukunu na makura mkusema kanaba na iyo pere mazo enyo omaria
0: obrigado, mie funa ditamale le espaso eje divaile radio Ate porque já fui na minha vida de data mala na mudou tem na balança de tambira logo eu lá junho inteiro limitou fui na amcoso kuno bamala boya vai o ieku da boa ilepa o do aco se mala boa para depois já mala gavi ele o da boa fina gua para o aca mida na mude então da fui na tamale lá balé tem a sempre a consumir de baga aquela azula limitou a samaria limitou macunconi então meu ali limitou dia ne mesmo e de fora data mala na mudou tem e da fui na logo eu lá delivo kuno Olo mfuna dika na numuru na gana na konta kutu ni roma na 87-52-59-400. Numuru nto para olo ndiveda dilivu kuno Zambezia na makura. Olo ndiveda no diligarla. E pronto, mfuna yene vinagua no conversari.
1: Baito, mriboni mwana nilina na meba nitu. Wani kwa tunumakura nitu mwana male ya mawatuwe mwana mwana mwabasaba. Iye na watamanani mpaka mbibu nguwa andao. Ni utiame.
2: Oye sana ozamani.
3: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishano.
2: Oye sana ozamani.
3: Okunoradu Musambiki, Zambezia.